Aleluya. Mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni bikibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni akoko yi. Pastor Dekunle Epaphras woli yin ni o ti ijo Comfort Life Mission International. Ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank te Midire Market gba gititun ni ilu Ibadan. Gbogbo eyan omo Olorun ni bo le wa te tin gbo mi. E se ju pa ke ju se. E kan gbe body yin ni bikibi te ba wa. Eni baba mi Ala no mi o se gan o. Oba nla oba oke. Oba ti gbe bi giga sola. Iwo na mo ki. O ni won ki o bi ologun eru o. Won ki o bi ologbon iwofa. Baba mi adani waye. Oba nla ti fo ba je afefe nla ti migi oko lalo lalo. Baba mi efufu lele nla ti meja odo ilogbo ilogbo ni. O nle jipo tabi iko yigi. On lo to poke bi ko yege. Oba mi oku. Oba ti o netan iran. Opo mule o moja lekan. Opo sinle ile dawo. Opo sinle ile faya. Bobo bita eba ti mbo mi juwa wosi. Asi man wumi bi ki man ki. O lopo eba agbeje. O nini ojo ke dogo. Ninu osu bababa. Ni osu ke wa. By system. Osu ele inan lo. E juwa wosi. E jen soba ipo nini. Ato wa ninu akoko isoji ori afefe nte siwaju oya juwo si gbogbo eyin to wo kan loni ojo Thursday ojo bo ojo Alamisi ojo kedogun juwo si oda ije so bayi e wa do balẹ bi pepe e ja jo yen e ja jo dupe lowo mommy e kunle daddy eyin e do balẹ ko gbaju iseju kan lo engineer e pe pastor Mrs. Temitayo Odekunle.

0: yin wo le gbagbo pe ri yanu loni gbogbo eni to ba gbagbo pe owo iyanu yo kan dide ko foke ni igba merin ko wa so pe owo yo kan mi loni to ba gbagbo ni o iwo le mo wo wa sa o bo gbogbo eyin te ba gbagbo isoji la pe aninu isoji agbodo fi si awewa isoji yato sinu isin ngbo ba dose ti ba mo se nkan mi bo lo sey ti o fi pe 7 day akosi ni an gbogbo eyin omo olohun te nla nfani ati bomi ko si ba se soji wa fefe ta ni da kogun eje ko so gbo ta fe da si enikan ni bi bo ogun eje ogun emi mo ni nkan mi bo ni se gbadua fun ta ni ran won eyan lo sinu igbekun bibeli ni enikan to ba fe ran yin lo si igbekun igbekun ni o lo itusile han han ni agbara nbe lara mi losu yi o ku oni ka si ara o su omi ni ra leleyi olohun ba ngbo bo kin to lo mo fe se nkan kan to yato laaro yi gbogbo eyin te mo so ida mewa gbogbo eyin te mo so ore gbogbo eyin te mo so ore anu emi olohun ni gbadua fun yin mi omo bi to wa o ati wo to boyo osese fe san na ni olohun so pe ki so pe ke kunle be se wa kunle yen e gbe owo mejeji ni ori emi olohun lo si mi loju oluwa ni ona owo re ohun si ona ibukun ohun fe so di pupo mo lowo gbogbo eni to la nfani ati gbo mi ni iseju yi Oluwa se nbe ti emi nbe laye on da sisi afefe ofe ko duo on se daada on so da mewo on so re on te si waju emi olohun ni gbadua fun yin nitori Jesu ti mo gbagbo on fowo re polowo olohun o ni kabamo laye so gbo nkan ti bibeli so ninu we Rome only how pleasant and how good are the feet of those people that publicize the gospel. Bawo ni ese awon ti won sponsor ti won mo polowo iyin rere. Oni bawo ni ese won se mo dun to. O be mi mo polowo e ni eyin le polowo e eyin te nda si. Iwo to nfowo re se iwo lo nda si. Olorun wa ni gbadua fun o. O ni sunkun omo. Gbogbo eyin te nda si ebi oni pa o laye. Olorun to gba mi lowo ebi oni je bi o pa mo sami. Ko le bi o ba wa. Gbogbo eyin te nfowo yin sponsor ise yi e ni ba won raun laye. Ojo ayo re won ni sojojo ibanuje ojo ayo re to wa nbo loruko Jesu yo bo laye re gbogbo eyin te nda si wa ri iran lowo mo wa ni gbogbo iha iran lowo bo mi o tun jade bo ba re nikan olohun tun gbe awon mi dide fun o bo luwa se nbe ti emi nbe laye kini o to su loni olohun mi yo so re fun o wa ri ore gba wa ri anu gba igbe dide yo je ipin re enikan ni kina ade to be gbogbo awon tin sponsor wa ni awon tin ba wa se mo gbo soke nu afefe loni ajayi ka lo ko ti won pe afefe ko si ibi ti afefe ki de woli yin lori afefe so npe gbogbo eyin te nda si ise oluwa olorun mi o da si o emi awon woli yo da si o ipe olorun ninu aye mi yo da si o ebi oni pa o ko ni pa awon mo re wa gbe to daju owo oni tan lowo re lai lai se bo nsi si olorun awon kan won da si se Jesu iwo ye won wo Bibeli so nipa won ninu we Luke chapter 8 oni ati Susanna ati Joanna ati opolopo awon miran ti won sise iranse fun Jesu ninu on ti won ba ni won fi sponsor Jesu ase Jesu na ni sponsor ase Jesu lo ni gbowo gbogbo eyin te so ni gbowo eto yi especially program ta n se woli yin lori afefe yi eyin te nje ki awon eyan gbo nipa Jesu e ni ba won raun laye oju ki tina ale o oju oni ti yin gbogbo bi e ba de laye ona si fun yin ni in the name of Jesus and e wa gbo nkan ta fi pari e se ri oluwa so pe ka se nkan kan to yato e kan si e meji si e meta lodun ni mo mo da si oro awon opo Epaphras Foundation mo mo da si opo gan opo ta fe fun ni onje lote they are 1000 enikan ni 1000 la gbara olohun opo 1000 la fun ni onje lote ki wa se yen nikan olohun so pe ki n so fun eyan omo olohun te ba ni aso boyo nla won bubaka ola won sketi kan to kan konu le awon kan le wo inti won pe ni akuwori tuntun ni lodu enikan iwo to ni television iwo to ni radio iwo to even ko sin to le fun awon eyan kan lodu ni opo 1000 la fun lo nje lote and nibo lati fun won ori ile Jesus City lati lo se gbogbo yen on the 7 enikan ni jo ta mu omi adua be ni on the 7 mo nbo wa so daada si a fun awon opo ni onje a fun won ni aso awon opo la ko fun lokunrin lobirin opo okunrin opo obirin ma so siwaju ati siwaju si ah e ma je foro le soro ase ngun mi
1: first king chapter 18 mo nka ni verse 38 ese bibeli ni bibeli ni nigba na ni ina oluwa bo sile o si sun e bo si sun na wan ati gi ati okuta won ni ati erupe o si tun la omi to nbe ninu yara mo ni kin le bo si sun ma nu ni won ko si ori pepe ninu yara ma nu yen ni won du lorun teje nkan yala to nkan yelo won si po nipa tawon woli bali o le se nkan kan ko si nta je le re fe se ko si nta de bo logun fe se na gbogbo eni to lanfani ati gbomi bibeli wa so di nimo fun wa wipe nipa ti na oluwa bo le ise akoko to koko se ise akoko ti na olohun o se a fe pe ina loni olohun gbo ko si nkan meji ta pe e bo sisun yen ni mo pe ni awon maalu iyen ni mo pe ni ogun eje ki wa logun eje ogun emi mo ni nkan mi eni ogun eje ogun eje o oba mi mo gba mi lowo ogun eje iti woli elijah ba won segun eniyan ko to di pe ina olon bo le ina la fi jo ko si nkan meji to le bo lowo ogun eje enikan ni pastor kin ogun eje ogun emi mo ni nkan mi ayayayayayayayayaya eyin kan gbo mi bi to je wi pe awon kan ti mama mu to je ti e oko to ye ko mo gbadun iyawo to ye ko mo gbadun won wa je gabale lori won le mi mo ni nkan mi won o je o wa si o gbadun oko o gbadun aya o gbadun awon omo enikan ni se tun mo bale lomo ni daada awon sister kan gbo mi bayi to je wi pe awon agbare mi mo ni nkan mi ko je oloko e je lo le agbara in no time kabi ye nkan wo olufe ile agbara ya engineer ki lo po emi
2: ani pe o wa foju oko aye mi ri mo bo pe wa pa ko mi dani lati bi 10 years mi o mo ti bi mo bi meta ri to ti gba lowo mi ti ba de ti ni shop tori owo mi ji sowo gan mo ma ri owo gan ti ba ni shop ti shop yen ba ku 3 months to ma pe odun kan shop yen a da ru gba to di last year odun to lo mo pade enikan any year at least any year se mi la mu gan owo ti mo make la ni e o ma o 1 million bo gba ti mo si shop owo ti mo fi shop owo boya bi 700,000 gba to ku 3 months ti shop yen ma podun kan awon le wa ja shop yen won ko gbogbo oja be lo mo tun wa ndajo mo tun gba owo bi 80,000 mo tun lo vera oja igba to tun pe 3 weeks o le tun wa para ja lelekeji tori shop meji ni mo lo won de ko gbogbo e lo patapata won o pe ki lo le sele mo sa gbadura mo se gbe mo wa lo ba pastor kan niwaju shop mi pe se aye lo nse mi ni pastor yen ni pe aye o se mi o pe oko orun mi mi o fe je ki n se rere laye pe gbogbo omo to ye ki n bi o ti bange sohun pe tori pe atijo ladehun mo wa so n pastor yen pe lo to pe mo ma ri pe o ma wa physically ni ibna mo so n pastor yen pe pastor to ba je n pe oni emi olorun ninu oko orun ma pa
3: oko orun a ma pa o ti o yan lorun
2: o ma pa tori pe la ni bi 2013 enikan ba mi ya oko run yen eni yen gba to pe 7 days eni yen ku mo so mo nsi mi pe ah eni to ya oko run yi ko si eni mimo lo wa ninu e pe to pe to ba je mi mo ni ko le ri mu mo mi sa ni kin gbenu so pe kin ma so nkankan o sa tin ba mi fe ya o ti le ni 10 years mi o bi mo lati gba ti mo ti bi mo eleketa last to me tu ku mi o royin ni
0: e pause engineer na gbo mi so ngbo oni pastor ti o ba munadoko to je pastor alagbere to je pastor ti yo ti mu oko emi o lu pa on lo bi je pe ise oluso agutan je ise elege o ku oni pe je nkan bo sinu ise oluwa bo na won ba pe o to ba yoju ran wahala buku ni sa ronu si emoye pastor to je pe o ti koja lo awon eyan si kiyesi ejo pastor la yo ma mu lenu awon iranse olohun kan tun be tin gbogun ta awon iranse olohun so n gbo nto n gbo yi gbogbo eyan iranse olohun te awon kan sa e be lo church in tin ja awon eyan wa church ni won ti won de mara bo lo se se yen to so pe lele o ti tu yen le bibeli ni loke si oni ibe ni itusile yo wa ara ile jacob yo si gba ine won mama isoji ori afefe lati bere lati ana bayi ojo meje la vi se oni ni ojo keji so won na wo esa pastor e wo yin tin sele awon kan so pe no a gba gogo awon ti en so yen gbo superstition ni ebe en to sele si ni eni ijoba de ba ni pe re lokun e je sare sat kin sound alert alarm bi so yi to ba ngbo mi le to mo jesu mi omo ewe en to je o le mo o ti le sisos o ki won mo pe oni ran se olohun ko re omo ba dabi awon mo skiver the seven sons of skiver to ba mo jesu gege bi oluwa to lugbala ki kristi nu re o daju o tun fi apere kan lele opo iranse olohun kan ti opo emi yen ti jade to lo pa ki sejo sister o emi to ngbe nu e lo pa e ki gbe nle wa ke alagbara ti ndamu mi eyin ogun eje te ni te ba ri eje e ni fi mi le mo po se ni kutukutu e jade lara mi o ri pe nkan sele bo se ngbadua yi ati bere soju ori afefe ogun oni to ni yere yere malabadish bi owo le dodo alagbara okoko ti nda ola mu majemu buku ti ojo se mi mo duro ninu jibu jibu ose loni gege bi woli ti olorun re si o mo ni ki won pe oni alara re e ki be baba mi o fun mi ni ida ipinya mi emi ati ogun eje niya mo gbagbe o ogun ti elijah se niyan ninu iwe first king chapter 38 ijile la fi won loni ninu ile na lo ti ma ri itusile wa ri pe lati oni lo ala re yo yato o mo ti oje obi mo oni bibeli fini mo salai na ni ebo oluwa ti a fi fun o nipa igbowole awon alagba ko si ba se se awon nkankan ta ni gbowole awon nkankan mama o ya kere ale bi ibon na gbogbo eyin omo olohun gbogbo eyin adari gbogbo eyin leader gbogbo eyin ti mo tin kede fun aside ipade yen loni loruko baba ti omo ati temi mimo leadership summit by the special grace of God yo bere ni agun mewa laaro yi ni church wa to wa ni gbagi lati wo de wo moto gbagi ele fe sokale ni wema awon to ti register nikan ni bo ba register mo wule wa gbere church ko sin to kon be gbogbo awon to ti register pade ni agungun mewa ni agbare ni to laye ato ngba to ba fi di bi owo 2230 ipade o ti wale oni ati ola ni summit yen gbogbo iwo to je worker iwo eni kan se mo le register laaro yi ele pe number yen boya ti ba ni space si to ku won fun yin lanfani is a leadership summit fun gbogbo awon evangelist pastor ati gbogbo awon to jaje ole ati osise ijo esa pastor ese ran won mo yin wa awon yen ni o je idagbasoke fun ijo yen ta so fun yin pe church o le dagba in teyin o ba mo ni o mo is a summit by the special grace of God to ba wa di ojo Saturday gbogbo eyin te ka bible yin to patapata agba certificate gbogbo eyin te je student bible school you are graduating and is a wonderful ceremony graduation ceremony ni agbare olohun se ri lori oro yi mo n lo sori Facebook nisin YouTube and TikTok lagbare ni to laye ato a tesiwaju ose yin te ti mu kale ti mo ni e mu lana ejo e tun mo jade a tun lo lowo lowo bayi nkan ti yira ba se se yen titi ta fi lo gbo akoko igbowole bayi to ba wa di next week gbogbo eyin sona church e ma gba wole ode kunle e pafras dalejo ni gbogbo sona church leyo kokan bebe nlo inu mi si ndadu eja lo church gbogbo eyin leader and dress corporate be in suit and te ba tin wole lo mo bere tag yin it is well now gbogbo eni to ngbo mi oya e ke ale bi ipon oya emi bi e ba duro si isoji ori afefe la wa abi teyan ba wa papa soji so yare di papa soji gbe body e bi to ba wa atewo yo mo dun ya eja gbori soke eyan mo gbo
4: baba re lọlọrun awon mo ku abi won so po bọlọrun lọlọrun awon mo ku
2: yes sir. Come on, Shalom,